pisanan angin di dewa sat waluyo wahana rikalani ngulati sane kebaos catur warga.

Aduh, dipalang siwa ya. Uri mangkan kekanan irapetara. Jigeruk matur sirap gawan walas pada.